0: do sabba do da day do bum do boo da day so bon sa ba ba ba me
1: Abba do dee
0: Will a reap a naza
1: Ebba da ba doi
0: Will a la ba zini
1: Wadla but
0: Sibla a thore
1: Ooh ooh.

0: ba doo da day loo bum da boo da day so bon sa ba ba ba me
1: ha ba doo dee
0: will a reap ba naza
1: he ba da ba doy
0: will a la ba zini
1: wa la ba
0: si bla doo dee
1: ooh ooh.